Munango mpologoma yawo ino ntama, mpologoma natandika okumukungirira, munango onjigule, onjigule, onyambo onjigule, enzale ndi wundi. Ontama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula, nifune biziwu. Munango ntama naba, mpologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambi onjigule ndi wundi. Munange ng'omayita ontama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontama yali abanalinga ennyuma, nakoba ati banange kanja bembona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munange mpologoma yakobera ontama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontama eyayigula ompologoma tamulye. Munango ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati, engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya, tusayininga n'okusayininga, tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti aa nze ndi wundi. Munango mu kaseera ako nga bali ukwatagana mu mataayi, ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti aa banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire. Byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye. Nakoba ati tasobola okundya, mbaine nankumwigula nti omusaiza mbaine kungwa mumamiro, kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawuulya balina be nti banange wamamuwona mutya, bano bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala? Ombaki mbizi ejojojona nga tegisoola leero, so mbizi nga tasoolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi, kuba yali amaite eyateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga ungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mumamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontama, obaire munda obaire nza? Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munango usiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiro munda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya, nti kibaire kyetaagisa kityo, nti ate lwaki, nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kuiraku yandimalire enaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiukwataku eizo kisobola okukwata kuniiwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, labeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba. Nangira mu lyato inene, nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona ng'ali mu lyato. Yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olususiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa omu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngeri gumpungo gigufuwira ino amaizi gejumbiri ino

0: Eat anything you want. Yes.
1: Let's go.

Bugwere Online Radio. Anti Bugwere Online Radio, kwezeyo.

0: 我说不过我的人有点多了的，我买到文班多了的，我在那帮我美女了，那我也把这么多人了。爸爸我的叫我可怜给你呀，我准备我来给你，我可能我可怜你的怪兽我来给你，我可怜你的罪来公开的，我应该可能当归入干农罢了。我的钱的老头真的没买机，我的钱的老头真的没赢到。我可不能把开机我留了回办个。我们怎么走？我们在家过来，过来过来，没来耶！啊，过来过来，没来耶！你那十八里能走？啊，你这边别干的东西，我不来，怎么来？没来耶！啊，这家里面那几个人，你这几家都一样，也白的，光把过来那个，啊，都我过来那个，真没叫我一点，来这过来，你把鬼子过，我的木干的，我的干的，木干的路。Wale mkwele mwinao Olo mkwele katuka kuu Wawla tumlalu swahili Ati wewe Kungu waraka Sabu wa pesa Alifu isirini Kama unakata Uzima kwisa Funga yeye Ebu nyonga sana Kunja Kanyaga Baku ninaku Baku tiankula Baku tuyonya Pako lugali ya milioni ye Omuntu mzivu okulanga kibanja iyo dagula irogo waliawa kutuka ya jamatala simu edi terebi bagemu ama jama gundili ama gongolo esi mbiyo munga ilo munga daguli ya wawo niwe unya lizele lwa kililo anonia uomiwo omuntu mzivu okoveri yoyo mkari ole tokuchalo aizawa yambe Owalugambe yaliu na wile Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka afiraka uka Yakali kama kali wera ya talu Baba ya mango kutuko mwale menye ikoti ya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuti mzivu mukato wange Mtumulati Alenge nekubila ndongo Obitanga bakai kabali kukudula Tatame vidingidi Ndiya nune chikumi ya mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukuli na mango koga sema igolo Omoto mziru Kachi inze kovanti Waluja mkonto mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vidienge Na atakia nesele nilo babo Aba kaliti wata kibundi Walofu nyote atibaza mnyumba Na koma angomu ile tuko katu mse ule Umana wakatonda baila mwenye ino Odati mnande Abaila mnande ino Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwishuko ulire kuwani Otuazwa nifatu ukirawani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaila mwine yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neye mkalila kuwikula Na kulola muma nchaza kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimpie Na mnene Babe ya vile Wanyile wani Okumbisa chama utanka veraku Umano mwiche kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Laluja kukuwela kunjewa Echo fulile, kuteko kulianga kuhu. Ulumbe ulangide. Babani, ulange mulienge kuhu. Katonda wange, hape wala nasa venada. Mbeo fule kote yeno liro yoku. Nera, wale mukagwa. Kowa, unango liyenge kuhu. Mbo uvele male unango liyenge kuhu. Kawabaile. Unango liyenge kuhu. Yoni wei Echo vulele Minango liendeku Bale mbale na ringi Nesa wakiwele Tualira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga muli mwente, muli mwempala, muli mwengoina, muli mwamambizi, muli mwentama, muli mwamampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontama ono mukutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalike mitalimbwa ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwegwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula nifuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba, onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munanga engoma ito ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo bityo tibitegeerekeka. Ontaama yali abanalinga enyuma nakuba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono, yatuukire namukoba ati munange nze nakwigulawo tondye. Munanga ompologoma yakobera ontaama nti aaa, nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naukobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndi wundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula bitambula byakuona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagiriirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niye kyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawulya balina be nti banange wamamuwona mutya bano bombona be yawulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi egyo gyonjona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite yateroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munanga omubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba mu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo obubaawo owukukaiso kuuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe